0: ak passion fruit flavor bobu ga rek mu ngi ci biir yomana defat te dafa gawasse te nak dafa neex chafka tiara nak ñuko defat ñoy first class ñu nekk europe te ñu lañ ko fi indil moy mfh group gambia tiara nak mu nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi xew ci jamaa
1: yeah tiara rek la buga
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Jifer. Africell, 25 years for Africa.
3: Bufa, achi ayete de kaka, Sam Gomez kaka uchirente kakti, bufa bantandibi, panjapu faru primina simbati, bingi ayonda kuro, karanda masna chendiba kachi, onu tande kaka enka chi unu uya kaka, tiburuna simbati, ni ti inja blirinja, ti pichikumba nuti bufa bantandibi, komi nyonka jende primina simbati, katoa manampo, ko chitu imei, dakaro te we daga par ko me daga chikman asinja nan chiribati so te bu fabantandi tim chitiba ka ci rek uburim ci bak ci uler kaka ka band kaka panjap juk daga chikman ajugunja koy na nga kar njoy te bu fabantandi wi parme ungal na simati pa banyanul dika musalir pu ba anyana simati te bu fabantandi rin ti nyan chitiba ka ci ka barani leng tu manja ki om ku chikman ti west coast karande masna cendi bakci ngori kwas ka par meri taja ngwa tupte ngori kwas nulon jana sembati ti unun tadu an kak tim citi bakci tefan ke pore pici kuma koy mena sembati karu ti bu faban tadu be da shungu jana sino nan cire wati uda jo baran uda baranu si bu faban tadi uda baranu psp molo uda pi uda baranu di koym dolu di bleg tun ajugo uda baranu we koru bank chuna jugo we koru bank chuna boran we koru bank chunyani me mkat nyan komwi mkat na nami komwi we chuna lempi batini utia we chuna lempi nyana jin we chuna lempi konchi bakachi ajugo uda baranu si bu faban tadi nakaye kipu sukandi tiki kaba onde nyanu jump set ko ndroy bakro onde metwi ne onde me bleng tun ajugo da nyanu jump set u lari piwan ajugo njoma motan iri mo ay yesamba mo bleng tun ajugo ma nyanal ba nyami ki mek biset ban ci kri loptan ti u lari piwan to goti ba citi bak ci ajugo ma nyam pi set u lari piwan ajugo ma nyan bi ki me bi ki wuri ba ci bak ci ri loptan ma ci bak ci ne bi ki mek ci ri tab bleng tun ajugo wi koru bang chuna yelani ko bleng tun a jugu ngale ti meti ban docteur pourita jukum pourir a jugu ti koti nyaan ci ti bak ci rek ko a jugu ungalo uro lanti bu faban tande bi a juga nyaan bi ki meki bi ci ko rugaru ka rawleru ci bak ci buta jugu we mion ngo fiere wo ko lo mion koy ba ngale we mion koy mey a jugu pa wi pu boram ko la jugu a nyaanti bu faban tande bi rena jugu ti nyaan ci ti bak ci a jugu tan kan no lo ti koy na fiere bak fiere ma ungalo uro lanti u biira nyaanan ci bak ci njama ci dungalo pa nyana ji pa pipa pa mankiru biro le teris na ganyar pa sina simbati ajugo ci dungalo ci no monto no ngalo ci un kom nyana ci bak ci ajugo na porir pa ganyar pa sino pandit pi gaba barano ci bu faban tande bi nyan koy ti gati bi yesu kristu na boran amen be sinji daga bi puteno o libro jente kak ci bu faban tande bi kak daga bi puten koy na simbati karin jawi tande daga ten koy o livre jente karan jay da songu tendi u buka Isaiah tiga tawara taja ka nyant taja paje ni nika ñan ti prem taaja nga tab nek baakar ajo ma ji inji ndika wulum ba ñan koy mion ko bu fiira bala bar ko ka yepen ate man tonku man tankinde wulere mei da nete da ciri pi yepen pa butank na sembati koy na jon pa ba ñambi ki mebi ki ba ka wakti nulo ajo man ji chunya ni mei man tankind undogu fierinde ginda fieringi balanda ruke ka jandi yep ruke ka jandi yep ma chiba di putankind ate man tankind ulerinde chiri piep kaka ka tankind waye rek te wonte rek te na sembati na jank ma biñaran bañanul na sembati ga jank ma biñanja tousur ulere grugari ba grugar na sembati ulere ngi ñaay na sembati yon jank ma ara sembati ga jati balagar du gruka ka jara ka ñanul nul chu ñani mey jonjo na karinja koing fierwe akan koy memu na sembati wolinja ke kap yekra ne a chuul chuñani me karinjon koing firoy anaje balangur ka ka jara ka yepul akarinja ba koing firoy awlere ngi ciri piepul kak ko ka tenja ten tankinja na sembati karinja ba koing firoy bleng tu parme na sembati Amme ko infiri bala amdu ko ka jaki yepul mauleri mem chirip yepul na ko ka jank mo teni tonko akaw nyana jidin ke kap yekrane na sembati yon jank ma binyanja na sembati ka jank ma binyanja tusur ana sembati mengi firinja ana me ko en wolen jawi ana me uleri en wolen jawi ko mon ton akara sembati chun nyani mei ayelang ko bleng tun dubu ka hazaya ajawmo man tankinda ma wolende ko de firi balandru ko ka jandi yep balandru ko ka jake daga yep na sembati cirpia na sembati mate koy ke parnoite bu fabun tadbi cirpia na sembati jank mata be nyano mai na sembati awolin jaba balandru ko ka jara ka nyano me bi nyan ka balur mak awolin jaba me wolere ngi nyawe ni jank ma na porir pe ban ko muton tiburunu ko ina wolo yiba balon ka ci bi ki mek na simati ben sir ba wol ma be met ina simati ben sir balon ka ci bi ki mek na simati wol ba kul ba ka ma be met ina simati wol ba kul ba ka tribinyan ti ko muton wol ina simati ko antum ka kasu papi yekran ne ko yi chu ina simati bensri ni wi koy chu ina sembati wolu wi koy chu ina sembati kari wi awlere mi yekran koy mena sembati bensiru na wala awlere mi yekran koy mena sembati karo ulibunta lenti je dubuko matu te ka tawar paje ni plon te prim po paje te ni plon po te prim po asantan da shungu layira ajama yepan dina sembati kawolo tasan din queen konkongani dimpleman kant antaro uchar nyana chibakachi na yepiba nwula anyana chibakachi na tasi din win nyana chibakachi na konkonan dimpleman katarol o livru jita pibanin jati un dobu nyan tubuku Matthew Yesu Kristu blirul John Yepan dina simbatika rom na simbatika walo abinyan chitu nulole binyan chitu pli binyan na chitu suru karo nunchi bakichi binyan na chitu karo ununchi bakichi uleri ingina tewi timbu faraka nyana simbati daka nyana simbati karo uleri nchi bakichi daka nyana simbati tinguwa jatinja daka nyana simbati tinguwa asinja akambu nyana kabaluru maka tubira Kristong mkapuchi Kristong na nyan tusur titukoti mchiti bakichi timyanda arabi mchibi bakichi mkapu nyan holi mzima yepan yepan atingri wani juku chaka nasimba jawa akari njaba bala angru kaka jara ka yep ma ifura ka yepu kwa ingi firwi papu piba nenge kawak di nasimbati. Papu piba nene nulu korul bang. Chunya ni mei kawali njon. Kwa imkaiba kika tuumundui. Achiwumpu ni iria jugu. Akangi kapu chiba nyambi kimeke. Naka wele yenja utia. Naka nyan nasimbati. Naka yep nasimbati. Karawle runchiba kichi. Hoja mochim yep. Na simbati ka wulu. Kitas kaka. Kikapitas. Mtasat. Mdika win. Aputas chungkwa ime kabaluru mak. Takitas kitas na simbati papu. Mena simbati. Akanda kujuku libru jinti kara uleru nchiba kichi. Takinyana simbati. Takiyepu lungu kwa ngu chumala. Papa mei. Hencho na jugu. Gekapa tas. Kwa ingefiri. Gekapa tas. Na siembati. Olojama gekapa tas. Yana mtasi na koko win. Mtasiba. Na siembati ka antubiga. Mtasiba. Kame. Mtasiba. Queen akambu nyana kawalur mak tubira Kristo hajo mochi mtas queen mtasat ndika win akano me katas katas akanda giyaikol papatas pakaume ulering taswi na simbati kapiba ninja. Ule ringi taswi. Na simbati katunja na kawinko omoto. Atukota chiti bakichi. Katas kikawakri na simbati. Yawa kongkongani. Kongkongani. Alepra kumne ule ringi taswi. Ya miyikra ntukoti na chuntu koti meti. Mentiri patas. Wekuro. Mkambande kukongkonga mpilema. Mpilema kakantu so. Ndika nyaji katanyano mkute mkongkonga mpilema. Ulibu jitu leti jane nyana chiba kichi mchiba Kristong. Mkaputas. Awleri mtasi iba kitas. Na simba tika tuku winko muton. Awleri mwinko muton. Mkapro. Mkapu antu. Kapu yepu buka bika hanti na biki nyeji nabi. Kapu nyana simbati. Bi miyunk koi muyunk. Bika kabi wala. Na simbati kapuriru. Puroko nchiba kachitu uburenja. Hajwa manyani me nako tas. Nako kawina. Hanyani me nako kongkong mpuleman. Di mpuleman ka hanti solo. Hanyani me nako yep. Di nwala. Gikapu tas. Gikapu yep. Gikapu kongkonga. Na simbati hachininja tusuru. karaw lerun ci bak ci do livre matthew ti ka tawara ngam tajang tab ni ka nyant prim tajang tab ni ka tab ci prim ka tawum tajang tab ni flole te jam sen te prim tajang tab ni ka tab a jaway o ci fiar denk ka koy mi e pi bak yep te binya so ci te putasrin ci te pi e prim cerp konkongan ma am kapu fiar nkapu fiar na sembati ne nako porir nkapu fiar na sembati ne chinyani me nako ka jank ma binyan nkapu fiar na sembati ne koy miye pui am ka fiar sa tul nka wak na sembati ko lo akaba chomale ki meki bu ko nyama abu fiar na lonka chini nyan ne pokba ne binyanu jank mata amjo chi binyami ke na simbati kolin amjo chi binyami kirin ka yanka anem jo bin chi binyami kirin ka winna ndi ka win dara amdam chatum di binya am fiar nem di ka win dara am bawai kinyanaru nyani mena ko ka nyana katu wak nena ko ka yank ko muton katu wak nena simba ti ka jank mol de ka purir piyank dara para me jaba na ko ka purir a fiar ne na simba ti ka jank ma binyan ne o libru ta lenti je ne o chim fiar de ka ka ko imyonk a kan wak tibiga kristo a kabalur mak Bega Kristo nga chup ka wak tie jugo. Kika pu fiar ne yilan. Ana purir. Pa prorinja. Kwa inge fiere iba kufiru. Uyandarwi tiyo ngalolo. Dibuku mati utika tawarun taja. Ni kwas. Ubuku mati utika tawarun taja. Ni kwas. Tiprim ntaja ni kwas niplon. Putipte prim ntaja ngetabo. Koy ujon aja mama lentu cher now chiba nyamba tab to mundui nirabu kun kolon aba nyam pawel uko karola pawi karola tiwi ti asin na chiribati. Wechu barari. Paramek ti banyamba tabu. Oba wans. Jukuti tulole tika timji. Manchiti tibukulo. Ti banyamba tabu. Oba wans. Jukubi tika timji. Manchiti tibukulo. Injo komute. Yesu Kristo. Ajoma malen tucher ne o chi yende ba nyamba tabo ada nirandir kolon ti umundui ada nyan pa komunton uko karoland karoland asinji na chiribati kachank ba binyane aka binyambi mebi ga puri binyanka bof binyan kam bof bime mera ka juktu kor lole daka ka waje tu lole daka ka tagu lole daka ka koy mion ka chewing fury pa prugar na simbati hoje mo chinga nirandir ba ang ka ko wumton aneng taylor ti koy mion ko daka nyanar na simbati ga jank menja binyan kam bof fachi wulere nge beetu kor lole hanga chiribe nyan. Yesu kakajoma manchiti umetarinda. Yindi biki mewunde juku paundonji. Ana chiribe nyan na simbati. Paundo ungalu lurolan. Tumundui. Kwa inda teliru nkanda nyan. Asinji na chiribati. Kajanku mabinyanin. Atena dolindu. Nirori ndu wala. Berji kanu kabalur mak. Pa Kristom pu juk karolerun chiba kichi. Papa kabanyan. Hapure pichu chibujuku family. Pamilio. Hapure pichu chibujuk. Nint na harulo. Hapure pichu chibujuk. Big maybe. Untabu pubam. Papa juk. Buka ya ginyanar koi. Na simba tijama ufasom bujuku bumutabun. Bim mebi ya chiti undo ungal na simbati. Tika timi Yesu Kristu. Ulimuta lenti jarawe na simbati ka jankuma. Binyanu faso umbo mantabun. Binyan mbofler. Ati mbofler umta kapu chikwa imenge teler ubili yengtun. Neko wira kinyawan. Akan kabalur ngati untabinja. Kwa ikan parne pa untabu pibi buka juk. Buka kaprimplole buka dugar na simbati. Ne kwa ikan parne unti untabu unda. Mana simbati wina. Aja giep. Dini janka benja. Ikan piyep na simbati. Tusu. Dibuk mak tika taur untaja ni plole. Tipri muntada ngitabu. Nik bakar putup te primun tajang tabu nikanyan. Aja mama lain tu cer. Ucim fiar. Miang kwa. Gu kwangi mengung mi yep ti binyan. Na simbati a wulu bangulu. Ularim chiri binyan. Ma ularim mem chiri binyan am less. Ne kanyanim diabatri. Jamposanulo. Pura sinu na nchiribati. Papi jamposan gijuba nobutu. Yokan binyama letin. Binyana simati yon jank mama binyanja. Uleri grugari na simati yengi yepulu na simati jank meja. Me pa wil prola. A chikwa imenge kapu fiaro. Papa nyambi mengu na simbati ya jank menja. Pa komuto mprola. Gekapu ka wakti na simbati. Gekapu ka wak ne. Apurir. A jank menja tibi nyambi mto. Autabantan. Will tibi nyan. Papu rukwe. Papu. Puwinkwe mionko nyana simbati. Wime. A jama yepan. Dinku wala. Ana jama jank menja balangiru kwa kajara kanyan. Mebi na jank menja bebe balangiru kwa kajara kanyan. Gekapu yepulu. Auleri yepulu ibutu. Gekapu rom, gekapu fiar. Nena simbati ka jank menja. Nena simbati ka wulinja kwa imeonka yepulu. Ma meonu leru inu wulinja. So gekapu fiar. Uleri nginyawi. Utabantu alichone, uleri wingi nyawi na simbati ya jank menjeba. Mange kapu fiar. Utabantu alichone, menge kapu chiba nyambi kimeki, guwasi nja, kapu chinguwasi nga jentingi. Guwasi nga jentingi. Akali ya sija mauchiko mnyana na simbati jank mababu nyano. Ma papu nyano papurola. Nkaprom, waso kapu chintu. Uchim tijer nyan. Mdiabatu binyan di waso. Binyanu rom, binyanu dika purir pijankma. Dika purir prola. Paramem tijer nyan di waso. Am niral pijampusa nyana mutanun. Karika jampusa katu na simbati. Dina jank ma binyano. Karika fiara katu binyano. Dika purir prola. Gyekrant. Kongu mutaiti undo binyano. Nyana simbati mkapu fiara. Anyana fiari ne. Na simbati ka jank ma binyano. Ula jonka nama nano. Na simbati ka jank ma binyano. Duto ka tukoru chai kak. Dika tukoru na pene. Dika tukoru na ngita. Aka wak. Tina simbati. Akambi nyaman kabi ibe lurumak. Achibi nyambi mebi nyan mfiyara. Utabantol bi nyambi mebi ina simbati kapuri pijankumu. cum nyambi mebi balam nuka kanyan tenen wasu ngapu kau jempus di wasu ngapu jenten wasu auria buka tijarinya mandalar wasu top katu binyano ritu ba jankma mana sembati a jankma ba binyano maka tijarinya di wasu karika jempusa katu binyambi me una sembati jankma ba binyano teuba ma komunto ndi karola karola uleri me jempusa nyana mtanun aka yesu joma u chimles ne mtijari nyandi wasu niran bi jampu sa chintu binyano jankma ma de ka purir prola teuleri mem jampu sa ba chintu dena sinu na chiribati unchina sembati ni jampu so bot awleri mena sembati jampu so binyano bimebung na ko jank a jankma babulu den komun ton karola komun ton karom komun ton karola baytinji komun ton karola diulibri john tika tawre ko tajani bakr ti prim tajani kwat pri te prim tajani bakr ajomo ma o chimi yep kolon tika timji man doru komun ton pa asinji pepeba no faul tia book ochimi yepin konche bakchi tika timji man do komun ton so ti binyan kak binya gejamo chim nyam kaprom asimbati ya jank mababu nyanu balam duka kaja kiyepul majama rom nyanan yepana simbati dina jankmo tasan kuin konkongani pluma pantso tibink pibon holim de piba ne ulere ge nyawi ge kaprom ge kap fiar ge kap fiar ajugo otebata ulere ge nyawi ge kap chiba nyambi ke beng wasnje jent pa koy nyawu na sema rena jankmo ma paul prola kap chinyare me ke kaw jampusa ho jampusa te ko nyaro lu ba krolo anero lu anku mala anero lu anku lon pana sembati pe jankma jankma binyano ma pa na sembati koy milk nyana sembati pa ul prola ngap ka jumpsa wajenten chon uleri mem nyana sembati ngaprom ge kap nyan na sembati tika tim yesu kristo tika timien tika tim yesu kristo binyambira kinyambira kanyana tika tim yesu kristo pap nyano pap rola ufiro pap rola ngap nyantin tika tim yesu kristo pa ufawa asin pepiba na tia book ufawa asin pepiba na tia book gitano libri john tika tawon taja ni kanyen tiprimu taja ni kwas ni plon koi ujon ajo mama uchim duka tinji amfet bi jukanji dinki yepin koi mngalui dinka wolu komton dinki yepin kon wi mngalui dinka wolu wolu uchim duka tinji amfet bi jukanji yepin koin firi ba kufir din ka wulwul so binyan ka ni kaprom binyan ka pichi banyambi ki meki ki ka pichi yesu kristo

rukati Yesu Kristo ke kaprom ke kaproko imyonko u libro jenta ja betinji tibinyan ke jokungu kongi angi jokungu kongu hand uleri mnyari mkaprom mkapu fiyar karpia mnyati fangu tukaru chai uleri ngi nyari ke kaprom ke kapu chibanyambi kimeke karom daka kau guwasa nga jentingi pa binyan na simbati pi jank pesenja papuro ko mante o chim tiyar nyande wasu ngap jump sa nyan o le ring me ge nyan ge kaprom ge kapu ci banyam ki meke ka nyan ti ka tim yesu kristo o le ring nyawi ka ki kapu ci banyam ki meke rom da ka mobu utua na sembati da ka roko na sembati ngalo da baram be ti ti to we kro to witare ne ka ka a che ye ti ne sam gam sam ngal pe ko le puri pe ko le 7401560 7401560 or 5222122. The baron tell we could vote.

West Coast Radio Chuno Rajunja and Dajungu Mabula Osuncher Baramak Ernesto Kauta Kabaran in the Mark Willing to Kabuka Manjako Tinyan City Bakasi, Dibile Gambia, Nero Tand Gambia Kajin Rekmo Lindem Boss Mark Osim Lila Mnek Vinji Botabing in Terry Did the mass terry be a bit for in the team? Paka paran in the bulb not we maybe bulb jabo for a bumbling too. Banjabi bubi rind, kara di mass the siri, pijoto ulero lolan ten lawyer in a back river takala. Kanej burundi a metuka talk, ole juka tom boss, see Uncle Peter Gomez, Maulum boss, Mark Tim City, near ne aro, Auntie Zaklin, Babu Kurul bling teres, my teacher Maulin dem boss. Kapundul reka ulban to enjim boss papo Ernest di kunkujang ulum boss indi wiki melki bole bu nont visit guru kindo fet ni banyan kunkujang bling banyan fala tujareng maulindum boss banyan sanyang kindi saber maulindum boss bling fala maulindum boss manjeruba fala banyan kachume patrup gunjur tekatong maulindum boss bling tu Indukat Ninyan, Jambanjeli Maulindum Boss, Patapi Bosa, Jamamandu Tim Nasaka, Ling Mafiar, Mantev to Tebram Gajik. Ma Tinyam Mobnati, Rajus Kos, Ruler Pirek, Kamene, Wim Buffer, Msriva Metu, Maulindum Boss, Mark, and Jukunyan Nirinda, Demas, the Lila, the Job Tolly Jok. Ntarisi, Munumtajang Tubni, Pli, September. Dipi basumal mena pi September kajen rek asim lilam nyek mak to sitting pri lipi ruka ngonon taja pa paba okay ka mondu ko ya ka tom ko lum boss rek kala sind ne ikola want mailam pi jene ikola want since kanam ka wul njakingo fet last week di kolo antu okay kombi njije biko jien rek kabuko manjako titija katun ka tenne yen je di bideje sibi jeme deje du pobabo rejeje pobabo band ninja mane inge si pobabo unu pinteri oje ka ulong uka jugume nime katefti ninji nteri unu ka paranarbisi ninul dubu report paka kalenti pot bi kolwa antri diba karun korot baka baba nini pot ni basini pot ni bamobi pot kalenti wukul biba kabika parir babu kukul kaje posi wuku bote ikol kaje bibi wuku bote bi ikol kaje me maul sit karawano manjaka nyaka nul bane mafiar siyana unda siti ninul oka na joko na long usi nul Alphonse Baita di kunkujang anarui but anyway dollar pi di ka de duano pi kali ni manjeje kom karwa kinji je kunku koru banyan karang leer bling de billi reje ka sibololo de billi de je kunya kana nu sinje manjeje ne olong ka kanu kon dui ni jen usim mulen ngaler aneng mini tank mulenu leer ne mini tank mangal pbi jake bof besi di obur manjaku para suwi sinjab ling tu sitwi ligar nul korul so sirawin Uncle Peter Jek ngeler ngwant ngi awul pa manjako ana tefan indi BN DBN pol program pi sit pa honont ngeler ngwant ngi sun chamu ila natwi ma kabu ko manjako ma ngal deje kawre met mak ntere njiniti koren ma manjen rek di kabam len di kenya kanani ndu kenya nin du buru babukin bira kayen di kamene ko la want di bi mebi ko le 10 di compte pi pli ana port kan cap nak sa poar wen kon o jo to pete u ja ke ko le risi pota kaka nak bu ko witanin re witanin jaba bu kinje jeb ki mebki jen si ko mbambu karin bu ko witanin jaba bu kinje jaka ten bijesibi bije ko kusubi bu kol wut tew no leer pnak ntum bay jaka witam bu kol bukul
so na pota siru metare babukul ni najukan so ninu ni sinu ni najukan bun kap kun ko kusu okay nkere wisinja ba je witambu ko lipot je ko witambu ko ngi njom ne na pota kana tare na pon ni bi en bandu ko bi bandu ko bi asu kuskusu jind pitanda pitopikol no ngam na nata bu fa ki ñewul ane ila nang ke ñoro biyenu wi na bokul wim kaan ka jol na ñoo ne siang na kat wim kaan ka nambul wel ka bamanul nu ne ñewé ban ti manar ko tenul aussi na ti mato war ki jolon ti manwar naruna bande na cerana jukan di kol ne rela kayok kuin wejatul but ka fas parna potu nu wejatul te kibarek ana tipe kol ni lilan kuine kasak min ko na jukan gi joli kuine ko na jukan jukanuli rek ul ka sirba metu wasul mana pot unu na poniri ga ton urib atopa bandri kol rul katni kolong long inete ulong aninu lia sinul buti ju nyakan ane kaw nyakan long tiri ga to nule tiju kontu ndi wa metu ngejatul dikabo fandul dibi juk ulbiling tu asiri kwe mekuma deje kaka juko nul babu kinja na pota kaka lilan konsi dritu ulko kore nje manjaku wow konsi raitul nkaka ululul sitne mbukul rek kulilu rek ulim kankarulul no ma kombi njijeru nang kosik imkai karulul onsu na pota na jintan pia ekol bi ne jintum ana timo war protocol ung bi ngwe jetul gi jintum mbot so ende ka tambanar de je ka tambanar je bambu karen mbot kemene na pot akap sar pondi met tenut pon ntaka nyaka nanul wim ponung mata to pant to kotlo to pan directly call bambu karen mbot dik bo fat ninji par ngin te fingti manje ka utara arinji bling tu para simmo unji morti ko mabro arinji non no kayaw ndi kol manji brerin isarat kamal te ka yari kol par ungo bi pen mak ma war je wara mak banyam tanam kom ji u jew bandu ler lombut wi ki mal ka ne jiri kol kawin kamebe e bu ko sibiru le je kawe par na ju kan non limme ko manul no ko ju kan lo ko parul be bu ko jewi ne serul ga je ne ajena sagaminu langa ne ne tsitku sagaminul ane ajena ju kon ko nyakanu nyakamut mul ling tose ko me ula wara mak kapeka tunapot ne ju kuar kapeka tunapot nur ke batu lu fet mak so manyamir ipot di koli wanting kanyana simbati asine ju gufawa ne katni kolo ndu mundu on sitiba je ko nyanul parna ko tani njon du mundu yi ana me ko wara rinje ana me wutati rinje ma nol wut num njonga je dar ko nyanen anta de je kako nyanul ni leer bi ling ti je city vaxi ma nyan report bi ling ti na port city vaxi di ble gambia ti wi me one e ko lu gije gijo karo ane kare tank ane o mo tank ma nyana simbati sina jugu fawa na utani wanju jint we mew ko wa indo accident pu mak pe dik no ne mu futu wara ter bi gana sembati na randa ne ngol bleng tu u jam motana bu ko na to pekol tena bote ketum ko ni pe so se ko me u le lil mak o setan de tambu ko libat na kalam to tambu ko le ngwejet na pot bina bu ko bina sembati bu ko bu ungu bina kabu ngasi koena kai pesi na siul tul tetul manyan bling kat tinji ninjiru ki okay mumbara nindu mak masumu nyakan balong ka jebu kank seke mine nang ajene buron ka sumu nyakan ajene peka piwan kame no kame situku jiki nyana lolong kati nyana meru mundui ngal ki juk teka banitum akau meolong wimme tul o kanyani me nyane jin ke jiglu nga santul ngwejet
are je ku joko nar ma ke jende ka bu ko ma ndako indiet nyaminul bu jot ma de je boto fet mak de je boto fet mak mak mak mak mak ma je ka lent ge jin kare nyan koim fi koim sine koy kroy ba kro jem plan joko niul ma ndako tim city vaxi bilirib lebi ndimba ding number ngi 3946324 aruko si 83 3946324 83 3946324 anam tiang africell doing the 787 797 6324 am ndimba ko anni wa malemp na to kotan mama ngengal ne ngi mini tanga ne oler ne je ka prika sinaw diu radio mo antu plu man kineji asepa man jakob ling asepa je juka naru me bling ane kontang lilet kabu ko man jakob okay man je nyaka nde ka utan aruku narin so unyakan buta kato ling nati man nyakan tewnu ngi nori kapintan intat man nyakan so maybe man du ko je bande sa even telephone call sa intat man jek wa man du ko je bande re kala sindis te onu leer bayri ka pomputup ulongu lele ngalo da ngala tu nyakan so ma fiar koy peter uncle peter dorending uli latin koy ligar te farending ti uli latin dabara mak dibe sek min bar bi rasiri ka sek minin do leer pi ka jien rek ineta ba ka ulumbos ma manchi nan toy yusufa Gomez de Lamen Maulum Boss Mac Nantoy Patrick Batikan Maulum Boss de Lamen Nantoy Joseph Karofan Maulum Boss Nantoy Gabu NTC Maulum Boss Wood de Lamen Dul Nibanyan Lamen Bling Lui Maulum Boss Nibiki Sam Bling Bdaulan Bakat Mboss Banyan Lamen Maulindum Boss Abuko Indukat Ninyan Bibi Faji Kunda Tabokoto Indukat Ninyan Talinding Petup Siri Kunda Westfield Indukat Ninyan Banjul bakaw kanifin serekunda katonte koyna kat ninjiruki malen indabling tu nantoy yambros di una molum molum boss mak ni banyan yuna bling beke John Malakron di Malakunda ki jirul molindum boss bling putopri tamdo molindum bossul indukat ni nyap top teri bunkiling Selina molum boss ni babu korol bling kapundol rek kabi mariama ko na nantay formance molum boss mak mak mak jo manduki molum boss bi ki tachub ling philip molindum boss bi ko kuñ morto molindum boss michael ru molindum boss osu boy molindum boss albert dolia malenin rum tuf julu fule ana wami molindum boss lingrul banya mariama ko nda kat ñani jiruki malenin de ling tu kajien rek malengan kawlum bosti ka topurul ka kawul bayti ñam boss wut bu kimmer ki ñew ko muko fetul bu nont bi kara dimas da siri dabara mak assalamu alaykum suma mbokay yenn ma de faral di deglu fini every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu ya cangon santalen girem len sa su neka comme ni mako de waxe rek sa su nek fini sa yolle ma degouté rek ngén xamné hejna dama am touti gal encore wa loloy taba do len ma dega fini last week degulen ma won fini wante du won dara jama la won rek suma loxo halona japa di santé ñep girem len bala ma def dara rek ma nuyu suma ambassadeur bi di oncle Kolifay oncle nuyu na la lu beure beure beure suma fa joge ko rek madame sété suma manager bi di Tony Val oncle Tony Valentine fele na le ci lamen oncle nuyu na la yo sa family bi fofu nun di nuyu rek mbollem ko xamne rek de follow programme bi ni every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu di lena jaajeufal sa su neka jeregen jef bayuma ken gannaaw nak wa mariama ko nda di suma deka deka mo buga suma bir hol te sopa ko nak di nuyu rek mbollem ko xamne yaangi ewo mariama ko nda fu sara pate labo kore yuna
nuyu na ñep jaban brufu tintinto bayu ma ken suma toge fi neema lim a jaar ci tour yeb rek defena fi lay tok ba bala ma yegg lo xew rek fekka waxtu ba je tak tak tak tak tak ci regen jef kam ko man jako kombi remebum rek montepni Suzanne Correa puni bari ka di Suzanne Correa rek kene jini klasari ndindi silal te ni leer nga tab ko ba kawantari ndi mut man telar na ngali rek na duyi primul ka tenul ba ñaanul mbos ling tu ok dabara mak ke jeen rut indi tu fin indi ba kim mer kongre ka ba ñaan ba sil ki rut tandu sak aba ngal ko ko mo radio esco sedio ko sak min bul bu nont njabi de jeenul na yari online na type www.wcr.gm www.wcr.gm indi tu fin si nga radio nga tepp 95.3 ni 92.1 man jeka sinari 92.1 pu jottu leeru lolon teng leer nga bakar na na yaba rek na mobin live kombi ni ka nyakambi ka pew radio pu jindu na siungri tem mobu radio non na siungri na mobu ngri online nul ka pek ka te prim pu jindu pi dabara mak dibrum no leer nga tepp ko bi rek da pri kar wiri sa 8 7 7 9 7 6 3 2 4 8 7 7 9 7 6 3 2 4 mula ci WhatsApp ni nem nga lang karwi nem nga lang keru ko buta prime panjite wow asiwar okay dabara mak bu takala boar de je ka top ni Suzanne prak pare ndukoy je bu takala boar de je ka top ni Suzanne Correa de kandisul kina jeki baytun da sa kambene baytinjira sa kambene nda karindika kurana

0: Tony Rajoti, and you could barren in the link, the segment barbira, Sibiric, a segment in the Binotan, Kajan to sitting like the pre-recurry, the 83 394 6324, in the Cabo Ferry, Divinont, a Sibis in your link. I'm coming to Kajin, Matafarin, the Gatafarin, take a mobarin. Mahab non ta sibi sin jab link katna kaibul nan pene sent me akana se nandui menjekul kate kwenije. Hello.
1: Hello Abu Papa.
0: West Coast Radio Abu Papa.
1: Ngam jam.
0: Ah Malila Makadevim sibi na secretary.
1: Yeah Malila but.
0: Only from. Banyanun tabarom.
1: Yes.
0: Lenere mbukul bling.
1: Mukrere ni ukura bermam buku buyeli mbukura ne.
0: Aha.
1: Ba bukura ka kuran ti achi uya par.
0: Okay.
1: Ba baba ngal pia par nja manjako.
0: Mhm.
1: Ko manenge chenge babo ka Gambia.
0: Aha.
1: Anenge chenge babo ka Gambia.
0: Okay.
1: Utabundi na chiwe kaka.
0: Wow.
1: Ne ba fula ba pen nja ndire to ti Gambia ti ba chuki bandinga.
0: Ngrasa ngalo.
1: Wow. Abajian kumanja pichine ule njaka puripo kaka mbukulo uye perwe.
0: Aha.
1: Wow. Legi mpuripo bandisi bukulo buka mnejibutu buka patinja. Nengi chanka wabuka Gambia, nengi chitanga wabuka Gambia.
0: Akangrasa ngepengi njaka si babuka manja, babuka Gambia.
1: Wow.
0: Okay, baran, abuka papa.
1: Okay.
0: Okay, punakpuara, okay.
1: Yeah.
0: Inden tebe kanga kabuka manjaku. Marcel di Fony Brafet ne jion no wepar ne ja ile ka ba nyamba ilulubuki nkiri bu ka sekambin pa jaron ja ka botan bu kulu wepar jama njaku de je siba gam de je siba babukuti aneng sit ngin siba bu ku saga neng sit babu ku saga ne ka urasa umpenja ka si babukati inde kalent asu wepar ni bu si ni gaten language ka te ni nyamp ka jote olontu la kanang jeru imanje kul. Hello West Coast Radio. Hello.
2: Hello
0: West Coast Radio.
2: West Coast. Wow. Pat Gambia. Pat. Hello. Yes Pat.
0: Ule farom.
2: Ule for tijob.
0: Okay. Awem John did the mass in Terry.
2: Yes. Manchiri Pro near CRR.
0: Wow, my man, Hong Kong, okay, network in Alcanora. Okay.
2: Achuye Kiri. Well, Paski Manchiri, my Manchuni on the west side, cow.
0: Uncher. Aba from Kim Alukung Olumbos, Terry Pat.
2: Mawulba Yukaninji, St. Teresa's Fulabanta. Kawulwood family in the Kunguja.
0: Manja Nyaka and Teprim Karuka Bandi.
2: Wow.
0: Maman Teongal Kinyaka and the Nyakani.
2: Wow, Kawulwood family in the Kunguja Mariama. Okay, wow. So, ni Baju. Kunkeja Mariama ni baju kanji di St. Francis Wood andom you know chi wa mangal ni ajiri uye paru yi waji ye paru wang.
0: Okay, jang mantul
2: pati bija mja manjako bijo nja kijau kulu bau kuchaka paki amba nji ni wengi chitu manjako ngichitu pa Gambia
0: ngansi
2: ngichitu manjako ngichitu pa Gambia wa kan nek ci ba jang ci baton
0: on cher
2: manja ko rojonti ba jabo bi bu gatti ba bi bu gatti parce que chimte no di ma manja ko jabo bi comme ou remelo ba jara ba reteng bi de bar wona everything bu ka bi ou remel comme butas
0: on cher
2: so ba baul ler petit bandi bu ko wicha wow. So ndia komuta wingi ka on kanu ngi do ma do cente isri banjul manja ko remo bi jondo ndo
0: on cher.
2: ma undo petit kaw ko fe do mali nga mutul na lonke bi
0: bar
2: ci babu ko gambia
0: baramak pat malila mak malila mak pat camp nak poar ni di mas duar Marcel di fogni brafet ma fiar wim tang besse bi ba jond bi pat aje je je si babu ko gambia okay dalu po manjek putni indika tending ko this manjek burun calls then after garu ko kabupni ko witari ndi ndis hello west coast radio aha os niu na la magji santa rek ah okay jerejef os naka sonde wi aha
3: ni tok sama bor
0: okay
3: dibegal sama in law pak sama jabar
0: okay
3: or jamé mu ngi tok sama bor
0: ah konde yote am nga gan
3: wow
0: okay
3: sama jabar
0: wow
3: ma do mi
0: yes okay
3: dibegal wi sang mende
0: wow sang niul moko neko namo nako gej nako gis torop okay
3: aw diko wan sigel ko ci magam bi gañu
0: aw
3: mang ci begal itam
0: waw
3: ci begal suma tune bi o ko mendi
0: waw ko ñew fa tay
3: suma ko
0: aha
3: ba dem ñu tamari amaku nda
0: waw
3: takam bi mon ko
0: aha
3: waw mang ngey begal wala tu kunda yes ñom tanta
0: okay
3: bana
0: okay bana kon o jerejef di la jajeufal rek sa yu nek ha di am bekte si yoy okay ma ndiek na lon na neji hello west coast radio
4: aha liga
0: aha
4: jermet
0: papum dom
4: jiwaro
0: mansuar rom dul di mas terire yo Wa sunor.
4: Yo, junor.
0: Ah, sunor rek kun tijino, ma mais kala mais.
4: Amis ba mais,
0: ngay do dum de. Yo, baran ma lilen.
4: Nga nga doro.
0: Buis kala, buis bling papu.
4: Yo.
0: Na.
4: Mangal bena ziar.
0: Siana.
4: Ah.
0: Okay, lenul.
4: Siana ne di. Yasmi.
0: Ne aspi okay
4: wala mo golum bo
0: ya bu katew
4: ne yanja ne ari ni dadu ne mun ene male
0: wow
4: bindu
0: aha
4: geto
0: okay
4: ne sang abu bindi
0: ne sang wow wow
5: ne anda ni
0: Okay. Yo baramak nante.
4: Okay baram.
0: Yo kan da dimas di waram te.
4: Yo.
0: Yo okay baram.
4: Ne
0: yo. Yo bukatew.
4: Yo.
0: Pnak par pawi papu Ernest di kunkujang. Akane neji lepo manjekul. Hello.
6: Hello,
0: West Coast Radio.
6: Mr. Ligar.
0: Wow.
6: Neenala.
0: Fenala, kan la cham, borom de la si. Fenala, no def.
6: Saan, naka
0: becek bi nak. Becek ban fi rek.
6: Ah,
0: okay, manit kontan na.
6: Okay, dina ñaanal yalla ñaanal suñu bokk ñu
0: lepp. Amen.
6: Yalla defal ñu jabo ci
0: dara. Amen.
6: Waaw, sama baye ko na ma jox ci ma awo yi.
0: Aha.
6: Ñam faari jam, ñam digon ko.
0: Aha.
6: Ah, jox ko jëkaram santer.
0: Waaw.
6: Waye bi yalla dina ko xam ci be bori jabam nonu
0: dohantul bu lori
6: wax ko suma aw yeneen neena silba
0: waaw
6: ak ana
0: waaw
6: ak sen jikar
0: ok
6: na jaleen ko bare bare bare
0: jere jeuf borom dalasi
6: waaw jokk yi tam ni ta aw ci ter bi
0: waaw
6: waaw
0: ancho ok
6: dama da fa na ñoom mari
0: aha
6: jabar ci ko suma aw bu yaga ci
0: waaw waaw waaw waaw
6: ak ñoom ana
0: aha
6: waaw yaagi da fa le ca yoon pour ko da
0: waaw
6: waaw jokk ñoom fa lañ ko ci Lagos
0: waaw waaw ñoom Lagos waaw
6: waaw ak soxnal ñepp
0: ok no problem no problem borom dalasi ma gina contante ci yow borom dalasi yaay suma boss ok bana kon jerejef jerejef jim ok koku di won jim cham mariama kunda di Seri Farcham di bexien rek yeen mi fi jaar yeb awma señ fey am len de mas bu sella sella selam kabu ko ma ndiako man top nind kom bi ni jend bu ng rek ma man top nind ni ndis ko tis ma fiar papo ernest je parti en fin ka ka we parul uburu we parul winapot winul Marcel way parengti do buru kander manjaku nereje si deje si ba gambian aneje si ba tongti par di ko winji kinjiwinki deje jeje ko mo ba nyambalon besib ku mbabu ko sag reje je ku jebalon babu ko sag mbareje way jesiun okay darui deje ka folar sino way paru muntey dabaran

0: West Coast Radio.
1: Motile pati sandu kanora, kandiriya na malila, dajamir kali na pachim biasa, vanyanjiri gine bujaburina. Motile pati sandu kanora, kandiriya na malila, dajamir kali na pachim biasa, vanyanjiri gine bujaburina. Mumbandi gambente fayo banna. Wasinjia na matugulasa, malesbe ninjiro bijengambi, angalbatumi ya kijumputisa, bunontali mwole ralinga, mantiskabien kuchak mbukarenji, nasemba zijabo wanu wikambiwi, wanjabo nyanji mangaku itagambi. Yeah, achi juli dhari gine bisao, sak sunday, manchikumbu program manjaku, pikankupi leru lole, ate gileru mbubakir butakala, Duraju West Coast 92.1 ni DJ Ligar
2: Baramaka Baramaka Julider ni jingoleri dililalre Gambia Lille banyana mebling Gambia Lille kabu kwa manja kukajien rek nandui mabu Raju Duler pi kumi amsirika sakami Duraju West Coast Radio di 92.1 osi bunont manja ku Utsentul nyana uli preempti mafiare inde basi ukungri ka sekmi nu rajuru ler piwi ane mdu mabangu rajuru ankiri preempti punga je paru ka bamlinde pul pat di kunkujang ma du ler pi na ko sri rutbrek dut prek ninjang mom preempti pung nu loma korol Marcel di fonyi brafet aje ule ka kurana paka wepar kandeer manjaku ne jesi ba gambian ane jesi ba tom aba fum uraso fum umpenjong kasi ba bachin so mafiar deja kaka jangama mba jaka tebut di irimi jaki jangama yung ne ayandar di konkai anyana mtani wepar wepar mtai osu yandar utut mafiar nul kawite na passenger unyakan kabu ko manja ko manje ga jeen wiswim kay je ke demanul mak da jeta tingitin bu nont bi da ruy comme ni jeewi mawante mut man tela da duy da je ka nyakanan uburu weparu muntay nan kay koy no wepari botu sent anaka ko wepar no wepar mara je ngjangama wi burun da ruy ri 3 83 da prarin 83 indi to finne nga nombaru ko bonan kiri onu ko ruy nga nomba ndi ko bonan dul 83 kwas ning want mbakru ko to kwa want kwas no long nga bakar ko to paj ko to want ko to nga tep ning nga bakar on song 83 394 6324 83394 6324 on so ngi nomba ndi indi to fin comme ndi jabi ka WhatsApp anem ti jang Africell mpurir pru indi kwas ne page no long mbakru ka to page no long kwas no long kuita ka to page no long ketu page ketu ngwant ketu ngutep ketungu bakir mafiar upindi manjaku anora mak osung 87 797 6324 rek kamobin kejeku kat minji kejeki keruku nalong nandui barek manjaku mabatimba kemesina atrenji asinari network kombi ba sumal je bi ku jo leer lon ki jikni ñaan ni joom je ku rat krat ki gi jek fi ki ke bar ba lon no ma sinat ni je sinari network ku wi nu ku ruy ba re jik lar ba du liñe rek ul ka noran ka pipa ne line busy waaw ma wu jik lar o situn mu ta asi bu ngut rek ku u liñe o yi ka no mak okay moy tane ni indis ma ma jendra ruy de je ka mo ribe sinje Eja kosa dika garbut jako sakamina indis dabar

0: Hello. West Coast Radio. Maji. Okay, Del Singer. Okay. Okay. Wow.
1: Kidu mom de.
0: Kala nonu.
1: Kidu ligar de.
0: Ligar la de.
1: Ci benen ligar la bo am de jeppul Maria Oumita.
0: No benen ko xamone non la rek.
1: Ah benen bobu la.
0: Kena koku la waw.
1: Maria Oumita.
0: Waw mom la. Kan la wuyé?
1: Naam.
0: Aha.
1: Yow. Gekara gi.
0: Man fi wuyé.
1: Are you okay?
0: Nama nala.
1: Mala raw billahi. Gis na ko re.
0: Ana fo nekkal legi?
1: Eh. Mangi fi, way dama jëlone break, ma dem di nopalé ko.
0: Ah, okay. Ma nopalé ko nga bu baax rek.
1: Nopalé ko baax baax.
0: Naka madam ma xalé?
1: Ci bang ci jaama.
0: Nuyul ma len.
1: Naka nga dégué ñom ana?
0: Ñepp an fi jaama defuñ dara. Okay.
1: Naka ki? Ko fu mo ron la samné ka dom di problème dafa wara sey.
0: Wa, passé na last Saturday la won.
1: Wa, gis lo.
0: Wa. Wa na invite na la way gisuma la.
1: Wa, wala ko sey bi passé na rek.
0: Wa.
1: Ana ko parti bi ma wala sey bi dafa dom ala bi dafa wara sey mala ko legi war ta
0: passé. Wa, passé na.
1: Waay
0: mën ci jaama. Waaw, mën ci jaama mom. Sante Yalla ba mbeuri lepp passé na ci jaama.
1: Yalla ko
0: di. Amen wiye, amen.
1: E naka ale ak manam ñu ko.
0: Waaw, ñepp nga fayn waaw.
1: Baba na duñu male ñom ñepp.
0: Bana wiye, content na tay mala di ngeen.
1: Torop liga.
0: Okay, waaw, jerejeef wu.
1: Jerejeef liga.
0: Okay, os, jerejeef.
1: Okay,
0: all right. Thank you. Baya ondo mi karanya nduno takelo ndo mi karanya nduno. Hello, West Coast Radio. Hello, West Coast Radio.
2: Hello.
0: Uh-huh.
2: Alia
0: Papu
2: pamano bim bim bim bim blena amu ngi na ji Bibi. That is Ghana Town.
0: Ah, the Ghana Town. Okay, Lenul.
2: Joseph.
0: Ah, Joseph, the Ghana Town.
2: Joseph, the Ghana Town, Nene.
0: Okay, my fiar, but Serika Teoru, Ler Pi.
2: Okay, no, Bukul.
0: Yo.
2: Wala yung Bukul Mbosun Teng.
0: Yo, Bukatem. Manjo, Papu.
2: Wow.
0: Ah, akawe pari, boye pari, tiye ngalem donk, juraro, katungkunde, Reul. Oburu akanawe parite je Afrika e par bu yilul panawe par je manjako ne je sibabu ko Gambia ane ngisite babu ko Gambia o sentul o raso fom on pe onje ka kabuka manjako kabuka ri Gambia ti
2: ah bon aliya
0: hein
2: bon ko pura ngege ma para do bu ya do dungri do nam lo jone dam puri bimme ma jengu ko jengu yo
0: ah
2: ah apel gam dem ma no puri sa kala ma ni ko wadi di
0: ah okay
2: wala
0: yo ma ba
2: ni ne u ke kanam garu de ngay puri dum de ngay puri ka kulum de
0: yo barat nan toy
2: wa me to du ko puri dum me ko ba ni kala ni kanam garu de kala dum de
0: yo barat nan de jakarong
2: wow
0: okay barat nan toy
2: ko me get le dolri
0: wow mun tombut
2: ko metti
0: am diga pri ganya kanu luñ ci rebut
2: ah
0: yo baran nan tay baran.

kacerek mam barana John Kemak di ujang may na jang may di weper wi Marcel biye weperti di kaper ne je je si bagam man kam bu ko man jako si man bagambian ane ba si baton usuntul ba fum uraso fum di ba metu gambe te bam pebu ko njeka si kasi babu ko sak okay ule na yeparon ane je kabe nyambe ki mebke ba golol bu ko ko kurana bi lol bu ko anabe lent bi yepar weparu monte nkire je ke jang mol nun nan tefan ko sekamin ane bu ko ba nyamba mo taw ko bay lol bu ko bu te afrika sekamin bi leng ti tewr ko jaka bu non ta kaba bu ka mekalon bu ka pass ndio nyaka ndi konkay abay parwe paromonte a john kan kumbali nambiang anab lent wut wejatul winame e ilanke je wejatul nu wejatinji kon je wejati wut we paromonte ma fiaru li na nyaka no jema njaku jawak ta konto lingnatri ba metu gambeti tengalu siri dijine bisawro na njaku ko jo teri man di ba metu man njaku ngasak man njaku nyaka jo rek wala nalon ka biru lu sura solom biru li ni jo sebu ko sak a tetu man njaku a sebu ko sak mo ma fiar kontu njeru ko boful di plainte nje njeru ko bof kontu di plainte nje je wak tol di premont nje on ko nge ting tin yen je mak na njaku tina siti baraka jen welam bi enul mak ni ting tin bi enul par ke ringi sak na jebut nul ko ro kombi ba nyank robung nul ko mobri bi enul ka fundi bi enul ne nul nako bam taw ko mbo pewul nul la si na ton di rombukul pewul kat ke si di ka witan di ka gut prim tul ko think ka bu ko man jakku re jeng nduki batu fet mak de je ka mene de je sit ba tongti de je sit ba tongti na njaku sar neji usakwi usaku kandu ya Senegal usundu metari usaki nje manjaku ni gambiari jesinaring asingi saku nguantungi e ila mpije kuma na njaku asar kap wina puni bufer apunarani nga buru ngibrun pia papuniri kasa mas papari pibi gambia tewi ruka jaka kuma bubam gata bufer bufer rubabu usaku sentu laki tun mafiara si Mauritania ma bu katu force rul par megalom bu kulbri ka yolu pam donc ni uchinu ka priga sirul o sentu lem je tebut abajeri di Ivory Coast akama njaku ba sem kirul okay o parbatul bur ko to karo babu ling tu ma usuk na njaku ina na tay bu fer abajena pon na bam pobota par dikalemp na ngwejatul nul ununa pani asina mabrika tulumbos aboko ndi kawite so kajena bande ulo ne biang pi uburi ne biang ka sampam ker ane biang ka jaru pit tewnu ko link nuita so kanan tab na sumal diwa metu gambia tingi meng manja kon tef mu tef ko ndol bron maano pinteri aneman so mangal kontang ngi ngalo mbut kabunan di preimplement apan so re jeng touring we jet njene de je sit ba tongti de je sibabu ko sa asinu abukati ani no bukati akab kim merki atima timbu ko sa buknat bubukna abuknati aka mam aka wanu ngi yai bola aso sak bankan noko yaay ba kiya jine bi sa rek pal ka par bola bola siru metare ngega totul ka tap gar ngani ngarir ka tap ka tap ti kanchungu kany ngame ka tap bi sa so ngi bandrul o ka nyaani ngi wela nani asina gambia asabu ku busura nang ma ilam pije do nende ngwanu manul alentine nula tap a jukri gambeti the great 9
batol bling tubu nuli batol bling tubu seri kol ma simbu kul bichet anay jep ni ri dijine bisaw abi ay jep kul atisand bukul so wi naw ni ni enjol man sina man pene gambia man sina gambia no na lilan anaru seri kalentin ukoy kalentin storyol anay jenu nda sibabu bobu ko busura na jende po finu nda po wason po pondol tenkere anay jembo man do forsa ka bi anay jene bu yeng pul ne bu yengatu mama ngal pe bi gambia so banyam pe nul bu bur bu kimmerke kaje atuko top tew tomi abasumal du jot popok ma je ka je nu nay ji bandi ba na fom ka to na gar ka to indicatis because nanjako nula turing weja tulne nul bof bukna to sakulo ngal ko bukna ti asinu ko bukna ti ma wi funandi weja tune wi mpuni jine bisa so ngweja tum ngul njongun singi ba batimja ba tima timja ni batimja pibi teri ba simja okay dabara mak deje ngi to pga sekamin kandis kelil kelilal ki ma tanki reprir garui darui de jega sino buru commenté tengal ter kanam karut asika ten lar ngoy jet uli ji jonga jen wi kat ka ban bu non wi kat ka ban rek la sindis rek no kat ka ban rek la sindis okay ma mbara nind mak de je ngent jeke jobatin ngwas ba je ka bote darui masaka menin.

nusuba lomngem kange. Diwim pana ni ufuga ngotelege. Andi kula sino kulpa. Neku blame resino. Time pana nungufuga mbieno.

0: cacao. Pues ay, biñang. Napat ni mangalol.
1: Alibas na chora arma pupa.
0: Uye jo ila kila. Uye jo jung api pre.
1: Karadia ko si pangkana no na konsola ko no minjeris
0: mai. Nil pul ba nyambo ko pri gare pul war. But every people. Dika bota ni nyam people. Osunguye.